우리 인생의 방법이 가충감만으로 내비 방법이 mesokolo chito musinza kubanga sani de bwabanga yasanira asani de lali bawo ali sani de nakusona yesu ngala chito yamoku musinza kubanga sani de osani de mukama osani de osani sibiliza amasogo olowozo kuba ku ntobo y'omutima gwo kitwale kisera kinonga kikulu kya Hosani de Yesu. Hosani de Yesu. Hosani de Kabakoba Kabakoba.

Abaana newe batula babiri babiri tewali tabu wabo butebe newe babugatta. Bwana Elia, leta kusowani ezo nawe tutambuze wano ku keki zino. Abana bawedeyo bawe soda we chupa abasigadde bawe soda we chupa akote bagala bawe we chupa bawe